0: Yeah, yeah, was 0244 544 4422. 0244 544 4422. And a 0200 38 38 31. WhatsApp on a 0555 797878. Na eto da ne nipa de sani atena won mehu ye ka condemn de tonturo wa ya mo ano ana ye ye no condemn na so nipa condemn enso e wo ho se so ya de diabetes ate wo so a wa anya wa ya wo nam hoyi se enei wo fon na untimti ase ye wani so eye owisiwisi o mema sam cross ni trase wo ba so so anya driver jana e de na si wonyina awo wesi ti onya atenka ni bema kra eni hye mu no ni nyina ye diabetes susan so ene e mo aye condemn won se ekrokro tuwa nya die se etimi ewu a etine yesi ukoso na yetwetwe ni padua kakra na nya condemn one waye asembo ose yesi tire ya kachro ya die etitu ho na mo ne bra power specialist aba hospital na doctor nim die mu ene aduma nya media ma na efa ha ma ne nubrenti no ene kwa de wasa hye mu kena se diabetes nro no me se ene ni wase wo manage ni die ba bia nim die no ekoduru no no o yen yatra abro sa che se krobi wa krobi so etuaso etifa ho asem ni nyina ebe na doctor hereri akoso adua ya na ade ebabua etuaso e ama hoto enso etimi aba eti diabetes kura te wo so diabetes ama wani so yowisiwisi diabetes ama ama masem enkoyie mesi enei wo ho a oso tia na etia uju so pi wo ntiaso e wadi dia wie so kura na kom sa de wo unum so pi ntiaso e ni mo a me pacho e ye power sa de ase ebabua wo dia ni so benya adaje na wonya gidi etu anamon na obe piam o ye nkura bata miense ye kumasi feyi ase jagbo free station ni hwe ni mu enkran ye kwabenya acp kwantempon so power bus stop no dabre sanso na takwade energy estate ye ba boa mu wo sampa se da bi tete tete bi sa ama ahoto enso etimi ba me kanfo dia ma sa ba ma wonya 35 de wadrum pani fie so ani sa eti ya kan ye kan me si prostate won haw no wo so ubetimi anya bi ye mo na etu ase na free sa wo haw no mu a yesu wa be piam e wo power specialist aba hospital na send you some tantama ti usui oju so a ebi eka mu ni oju so ti yaw o na yase odia ni kwaya na emoja edi akire uti yaw e wo oju so mu ama ene ya kwasho katita me se eye power an ye yi no e ma hoto etimi aba beema de e wo so ye beema na gina ukura hudie mu sa beema eti ne toto beema samase fo asem nyina ebe na power ni e mu aw na ahoto etimi emra prostate won haw de any complications ni nyina no eye power na eso ano na wako edi ama wo yanka enya adua ya malamis yesa adroi edijuma na ebo manfo pa ye malaria adroi ni etiapo na yensa nkyrane ye adwuma ni paduanum atreba ko egu onum na yensa nkyrane atutu malaria na se oho a epo ama hu na mra nyina efri ho no eye adua ya malamis ko ke no eye mnu adwuma asiesi ahrawam yesa hahama ni du bread ya ye no ebo akoma no ho ban ebo akoma ahrawa no ho ban eti ewa se chest cough kuku ni keke no ni nyina ye yi na kwa na eye adua ya koke heba mister no ninum enye den chese de wonso afra eti e de pa ye na emu sanye susu dia ma no fani sana tutu wana se ama ahoto etimi aba ye kanfo adua ya ointment ndia ma ene mi be sam ne ka epempimo ani makachira o se gana dia setra ni abrabo eye hunam ye wadwuma eti bomodi so benya adua ya ointment ni bi na adru fia otia fo ho e ma wada na dia beche no na hoode mapa ana ekura wo wadwa dwuma sa ne ye sana efata eske ne ye fumo dwuma eti ene ohia adua kono de ya dia adua kono de abra ya bobra enye sika no ya mawadi ane numa dwia ya eske ni bi ya fumkro ebeko hardbands ebeko ne ti ye so sa ene ye fumo esanfo sa framia ye chiri nyina adua ye no ye nya adua ya eske na ahoto ebeba bebe obu mpadi ya nuwa ni jirika jiri heba mesha eti ne ni mna ni mebrebe ne manu so e sini form mese udi ano uya bema ni bia nebo sisi ni mwaya mre bema ni mwaya mre kotojo ni mwaya mre etu ntime mpim enko drua bomadi so ubenye jirika jiri heba mesha ne kapsos ono ube bo akosro na sani ya kwanu webi ano ube chwane pepe pa mwabano so nye mwate nkapa ube di mwada nsepa eti fre
1: 0244 544 4422 0204 0204 38 38 31 and 31 WhatsApp na yetu ankomo no wosu ye 0555 0555 79 78 78 78 and 7 power ni ya so ameni ya jia tumise ye osofa ahoto so na emua eku masi fe ya si jadwa free station ni kwa ni mwenka ya kwa benya okay acp kwantempo ano so power bus stop wa sansura takwa de eye anaji estate
0: dom na bra na yeso ebe duma boa na ohaw ni nyina no atimi efru so ama hoto atimi ayo dia
1: right call sana pe mi da say okay right eti eno